hay ci mo ne ko nak queen biz ni na ko nak duma ko tegg ben yone premier partie bi nu lay def ak ñom ndax ñomit dañu mëna way na len bayyi xel bu baax ay ci fi ci kër gi la maison ci la radio majeur ñeek juddu ñeek baax newul kenn bonal ay ci buma joggé fofu nak Viviane.

bax nga wax du wañi dara ci sa bax ndax dala yok mbokk yi yene gi ci radio bu mag bi la radio majeur ñeeku judd ñeek bax ni wul kenn bonul dina len nak beggal len rek moonu ñor jëm ak yeen 12h

0: ay jamono ko nga papa diouf et la génération consciente mo way lebu ak kep kuy lebu rek ñi ngi lay jajeful bu baax di le bëgg di le won ni yene borom dakaru ndjay jël job sangomar ay ta bu ma joge ci lebu yi bal ma ñew ci ñeño yi wali ballago sek way na len
1: ñeño ye tay ma way len
0: wax na len ko c'est la radio de toutes les générations mané ko ci nek di ci gis sa bop
1: wala
0: ma ngay bakka wala rous ay ta wali jëlal way bi ma xol

digamar ko ko moy wari balago sek andaka war ramdan de ngel lañu way ñeño yu ayte ki rek sama rak la mboy ma jaga may sa jor borom alli bi ci gawan sama rak jangok ayta rak di wayel

0: Aïe, tiens, bah, allô.
1: Allô, oui.
0: Allô?
1: Waaw
0: dang may wañu rojo bi wañu ko wala nga fay kam mëna wax ak yow
1: Sey nako
0: Wala numu démé
1: Way sante rek gaay
0: Ma ngi lay ziar bu baax way
1: Ma ngi lay dellu ziar ci lo né
0: Jere jëf ma ngi sante Yalla
1: Ya ngi gañ dem
0: Bul dé ko né
1: Way fiñ ko tek fofu la
0: Waaw duma lay dé bëgg bégal rek
1: Mais ya ngi ci kay ma ngi nuyu sama waji Omar Ndjay
0: Omar Ndjay ya ngi koy nuyu waaw
1: may ngoy may dédicace ak ñom fodé ñaxato yépp
0: ndaysan ñom fodé
1: ñom basir fay fatik
0: ñom ñëpp ya ngi leen di bëggé bu baax
1: ñom ñëpp ma ngi leen di bëggé
0: ndaysan
1: né dur defal ndang ya ngi gandé
0: dédd way bayima job rek bayima job
1: barki no tim né ni wala
0: waw
1: ma fini ni mais fini ni rts dong moy rit ci sénégal la la wax
0: bul de ko né
1: way fofu la wayaw
0: wa lool dafa leer jërëjëf content na ci yow
1: Samba
0: sama mbacke kadior moy waxa yow groupe rewa sa
2: bure ci Merci beaucoup Samba
0: mang lay beugé bu baax saw Samba saw mang koy beugé bu baax Ay tane na radio bay retirer bi maniko merci beaucoup maniko ci djoumo wax nga paquetu deug Merci beaucoup bacci saw dama djegel ci pop djouf delissimo ñoway ci mbeugël wali sék wayel mbeugël daf may dal

0: mané ko ci nit dang koy jox cieur
1: sa digantek sa way
0: mais dougul li

mané ko ci ndaysan bul faténé ñi nga and ak wan x bet ba 12h suma la wo fi ci teranga sénégal suma wo wé ñu and ci wan x bet

0: yu fofu jay ay légumes ngamit ñi ngi ni bayyi xel bu baax ak kanté ñi nga xamné ñi ngi fofu dañu déglu merci beaucoup manika ci bo yoré nopi garmi rek dama lay bégal ba mu neex ay way
1: waaw bi ci rew nga fane ko dekkou nga fane dedet
0: gof na tay morsa bi la djel gof
1: waaw
0: senegal acha khalifa lo djelali

0: ay tamone kon nak Youssou Maldi gën dir élection spirituelle de Dakar immigré gof ay ta dir lolu yaay borom avant les nina ko avant ma yewu la mako wax ni ma may ma ngir yalla immigré bala ngay wacc man ka amul problème ay ta legui rek bari ma ñu wax ak ñi nga xamne ñi ngi sey ay ta jël yene mom
1: gol yalla boolel muy sa jekka
0: li lay war moy nga fonk sa borom kër
1: Il
0: faut que ce borom keur rek doyul